0: Ngiyabonga la première fois de longue va vous lever sur le mgaka.
1: Mukiro magira minabo.
0: Mgaka lo zwira ndene ona.
1: Eh ngira muvolo ko tseno.
0: Eh ke blo Monday.
1: Ya u ke ah hai sari puro sari green Monday. Ke tsala.
0: Eh chan.
1: O magira.
0: Mgaka.
1: Go ene tswana.
0: Mm.
1: Ba nere pina ga Robert Matema fo.
0: Eh sa bo mangi.
1: Robert Matema.
0: Robert Matema.
1: Eh, hali rondo chief.
0: Ba sole cholo vo mvota nam.
1: Eh, chole, muzo ene am sai bata.
0: Eh, la itu la kombi nam.
1: Eh, mu kuye mero pa tala ka ofera. Ba u ba la tanga kuri haba u tomu mvota na ku mu bona la tu ta ku ta ha kunyoro ro mbali fule ze ko libali.
0: Eh, na iske ka cheno.
1: Eh, ko to hala kuri kimari ha. Kora ba ke ba pa ha kunyoro. Ee mosadi yo mongwe fane fa morobone fane a tshwene go emela basadi ka fela. Ee driver o bolomba a emele bana ka fela. Taba wa ka semasekunjenje ba fane fa sekomfane a emele ba matabakanje kao ka se baba ba bakuwa. Yo wa komo ya bachupia yo semane ba marengana fa ka fela. A emele ba monejahi kao ka ba ya bakuwa. Wa le ba sana ba ne a ndala wa ka sekumesa kome fane ntona fane a zwene go emela ma ba se ka fela. Ara wa ka tsa tsa tsa tsa fa follow fane era lo go buisa ka bongwa zo ene ku e mera mo hae ka ofela ah ba ba tlo mo bota na ka ofela e ne lo ba palanga ni ena ba le mo tsaka mo la hopola principal wa mpoka no primary school fa e ne ene kopeze pina eo ya Robert Matema Robert Chiefs
0: alright
1: e nga sa ba parada spc ye mo na principal ya ne yare ya inskwaro kwa police kwa police station kwa nomero kwa general visa police Daniel na zo e fani era zo ile fani e inge farika tima wandra atenda matongo mwana mavendo kumanela mina vende inge mfava para ndo zamaya baze baba openi visa ka ofera kule ne vayindo kwa
0: e ne lima computer
1: e ndala wakapenda mpanya nafasi ndafanyela nena wakerazi bakuri oh yo kene ne rescatazio e vendere kwa pana bona ka ofera ma ground ya remeri ya babo ma sports field ni ka previsi ne second school sports field ya e ka ofera bona moving with era mona ya na lusire ya ne ndiza kuri computer moya wa hayo lo bari ka kozo ale le vanyo pasi pa para das pa para fan pa moving with so ni musiale munde. Ah, yeah, I'm serious. Ngoba para ka ofera ka pina yo ya Robert Matema ha le rondo tshe.
0: Eh mina go tshola e vom vota na.
1: Cha.
0: Eh ne likire ku tali mamoni mwani volala kuri kwa ola nya ne pina yo.
1: Eh ayo e kwa ola.
0: E volala kwa kwa ola ncha.
1: Ah, al vona al vona. Go ba tshe ba spot a magic to chic.
0: Mhm.
1: Eh na ba le no pire o pire wa na ni pire o pire wa let me live my life.
0: Let me live my life.
1: Eh.
0: Right, let me tell you something.
1: Changwe.
0: Changwe.

0: ሰው ፕሪሚየር ኦፍ ሌሎንገ ቨም ፎርስ ሌቨል ዙሪያም
1: አንዴ ለዘረ ቻነ ወደጀ ባላክ
0: አምካሎ ዙሪያ አንደም
1: እኔ በጣም ሰም ዘረ ዛርካኒ
0: እንቻም
1: አውቃሩ ሰም ነው የኔ ለማን የፊም ካውሴራ እኔ ኪቦ ኤቫ ግሪኖ ኮማ ፍተሆ ሰለተን ወፖሊና ሰው ሰውቴኒ ኡፕሮግሬስ ምናሎላ ወጂኒ ባባዙ ሳሎማ ስሞንዳ ወደቲ ሙሊሴቮ ናንጎ ዘኑ ፖላንድ ዳንደ ፔስታሊ ማቮሩማ ወማንጌቬ ባዘኑ ፖላንድ ወካንደዛ ኪባቱ ካውሴራ ቴንሴቨን ባዝ ኪባቱ ካውሴራ ሙዚዛ ኪባቱ ካውሴራ ማሴቲሪ ኪባቱ ካውሴራ ሳው ሰባቴሬ ካውሴራ ባውቶፖስ ዘኑ ፖላንድ ኩና ኤቫ ግሪኖ ሚያሳሪ ባቾሮ ወስቲን ካሎንዳ ባሪንጂንዳ ግራውና ዘኑ ፖላንድ ኩታ ማክራባና ሙንጌሬሬ ወስካምፓፋ wo why don't you go not guilty wo saya wo mal saya wo punya wo sha wo crime change wana mangola chetire wo break ten chuchu again tola ande wo mona saite muni wo jamu wo skupa mulalero wo cha kunonga wo dije ma wencha wencha wo wo cha kuferi wo kushwa kuferi wo driver burumba utate buti bazoni tola ande kuna ever grizzal wa cha romani wo wo masira bazoni tola ande wo kasha drum wo keshi baza kakuka ifatera wo punya wo sha wo crime change wo George Mumbera uskanda ngayetu na uchiru wa bishop wa majandu bazoni kutola ande kuna kuna ever grisai bazwa omsali omumuto akusepa wa advisor wa John Kapuli wa John Ringopu bazoni kutola ande kuna ever grisai bonisa never lose hope bosi bomu shirikira bazoni kutola ande sali bayo kuskupa mulalero bazoni kutola ande boja cha kunonga boja nkata bazoni kutola ande bolitwe bosivungu bolizwi bomutete bomunyopi bosibwe bazoni kutola ande a la corona que la sepa decir me cae cutera capina va va para luego na goma en gasho ya van bona ni ta caspaina sepa de promedio un catorande bai
0: tú ves una que me betele ze capter mana corona que afto qua isa cora con nome la sua per i nei programma che sono inusuale nei vaticani fa cora volta velo mese mese che ta ve quattro dei programmi yarima mela azampio sagata

Ngizobona ukuthi lezi mo program rita versa semlomo lo trebekezalo yala 11 kandawo ka silimo sa 1934 mutende wa dai sweet west africa of your

Sobre vitelezi ku itabisa mari pina melwe sana ko ya 9 o'clock 9 o'clock sana ni vitelezi lo tsabu ku tenze lito zwa makande me ka samlaum ko tabu ku tenze programa ni vitelezi ni pina ka lwe sana ko ya 10 o'clock.

0: tekzuwa bariki programme se beso le pelam ngaka mo famo am
1: alo mzile twani
0: ngaka lo zuri ande bazo irem
1: mzile ande
0: enjam
1: ndona ba dominic kwano kwa vukaro matongo mzile samu cha wali bizora masiare ti matongo kuli ani sa namba ye yo etu wani 360 01 1 2 2
0: ma kutele nomba lo
1: 081 360 01 02 2
0: Alright,
1: mtume zin? Mtume zin dara.
0: Chagwe.

0: Ozwabile miyavule lunge ba mga kamo famo ham.
1: Enta mzire chwa mzire.
0: Mga kalo zwire ande bora mzire chwa ngem.
1: Mzire ande mzire.
0: Encha mafita zipso abor ham.
1: En ukupoku sulta ziviso.
0: Baize chwa lam.
1: Ziviso izwa kuna Thomas Makuku. Ya kumutuka ufele ya. Ya watamu kwa hivwa taxi. Kura anu swale fan nombolo. Ye tatama. 3081
0: 260
1: Encha.
0: Sangwem.
1: Nanu from Kogwa.
0: All right.
1: Hey.

kofe wa kevo jorikaso ane bali wasaini mi lokatereza kopre kofe wa kevo kakwaiti mavumbola nesichaba sa faili saulim yelutelas na chwalo.

0: Metro sa tshaba sa iso ka mo zemo tswa pa tala zo za bulalo za NBC mo ni FM na Mumba Matali men fitse ma iswelelo ka mena tsa ba iso fa pira station sa iso ka tata ba wa iritsi ya una mo ni mwane ka ba ka tata ba le sebelezo za mihalam me ba mo anza lo ke swa bona ko e patala sna ka meta le zo apire kuta kumina mana fa sa ntaba ni bare zi izo maswa zi ne za rikapelo ize ka samala azabazo ya tabaze ke kole luka se same ha una pe kutra ko po ya skwa kwa national fm a kusaba kanywa ni hala ne se brezo ka mkana sema ka mitam
1: the best song on the radio. This is my only favorite station.
0: One year from Kai Nikai.